dang simbu gende jamalu ñanga taxum ba nga ragal amu fa jëfëlu fi